0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagod mo laing mabuhat! Buntag o to hapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisang magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhay sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygi ang kasamotor. Ha, sulti ko, kinsay nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila. Abison yun akong wait, anak.
3: Hoy, Mang Kanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinood biya to kung gichismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upudahin ka ng istorya nila.
3: Matay, nadunggan talaga na akin, day. Nga paputlan talaga ka ng dila at abisan na imong wait, day.
1: Sa? Putlan ka na imong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamakako, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalokumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay yung kasismosa. Ikalaming ipako, ganyan mga bayanan eh.

0: Kugot pa more!
1: Manang, sariwa ba mga benta mo?
2: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nang iniwan ako ng boyfriend ko.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, "Sir, naglabog ang imo tudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: มาpipa apod katabi sa school.
1: Ano? At ako pipa apod sa school? Ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata ito na naman.
0: Bako mal ako, ika ang pipa apod.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
0: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipa apod.
1: Ako talaga?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Uy, kalamit yung balikos dagat na binagdagang kayong mga hinamis ng mga talanahon. Napalpahay mo ha, patanamis. Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wampak na Tapang! Tapang! Tengok kembali mula ko. Tapang! Tapang! Tapang! Tapang ko! Tengok kembali mula ko.
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanak ka. Kita kang nanay na lumos. Tapang! Tapang!
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Ang baka na ako siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako ka siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko mamata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong i-mouth-to-mouth resuscitation.
2: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! I-mouth-to-mouth ko na lang ni siya, aran maulian.
0: Uy, narami na nga akong ipaabot. Mamouth-to-mouth din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
3: Malapin na. Mapuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imauto-mauta ka.
0: Pandamay! Angat-angat! Okay ko ba? Okay na ko! Okay na ko!
3: Okay na ko! Okay, okay na! Di ba nalumos ka? Maunang imauto-mauta ka, dali rin.
0: Okay ko ba? Okay, baba! Nakain na mo ganito ba? Okay, baba! Okay, baba!

0: Ang Janginichon!
1: Kompleto seridado sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko gani Choy sang Bombay kag ahos Choy kay maluto ko.
3: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga lutuon na.
2: Kita mo lang, maayo ka pa Choy, wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang akong lutuon. Ang bahan na ako, nagakusmod permis sa mga niluto ko.

0: langga. Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakat sa panahon, makatugi ko sa inyo yan. Sa mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pro kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yan, kaya po niya langga yan.
1: Wow, how sweet naman. Di kagabi, kin-text na ka makadto ka sa balay. Wala ka nagkadto, how?
0: Ah, ay, nabi kagabi, kay gatulo talit. Hiyabi mo.
1: Puwerte!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sa burunta na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?

0: Hugot pa more!
1: Uy, miss! Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
2: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
1: Hugot pa more!

0: Dong, paminaw na ako dong, murag yung kagkanandulaan nga yoyo dong ba? Yung ano man, kay bisag kung samit na kong labay dong, gabalik manggihapong kasakong kasing-kasing. Ay, ah, ya.
1: Ana.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa yung lakas ng ulan napapansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.
5: Hugot pa more!

0: Dong, lagay ko mapadong be.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, kana magumututo ka sa ako, gakawala manggog ko.
2: Ana!

0: Pre. Ano ang mas importante sa imo ang asawa ko na kwarta?
1: Bala no, pre. Mm. Ang kwarta magdugay, gataas ang interes.
0: Oh.
1: Pero ang asawa magdugay, gadula interes ko. Ubos pa kwarta ko, pre.
2: Abaw, pwerte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, umpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling. Arang kalami. Ah. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. Nipaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Naglahin akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, anong sa mangka? Anong naluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminaw ang imong itimla nga kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagi ang akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala mo ko'y number si mong doktor.
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawagi si Dukan doon eh.
1: Asa banda? Ninhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, kuha, dali ah. Kuha, tawagi ang akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na ko ang number si mong doktor.
0: Dahil na sugay ko pamilya, walang atakiyo na siguro ko.
1: Daliya ba? Unsay pinkod si mong cellphone para tawagan ako yung mga doktor?
0: Daling, daling.
1: Pinkod ba? Daliya!
0: Pinkod? Anami. Naulian mo ko daling. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wag ko ka dugab. Okay lang ako daling. Naulian na ko.
1: Unsa lagi pinkod, kitawagan ako yung mga doktor.
0: Ay na daling, di na kinahanglan. Naulian ako, okay na ko. Dalawa, oh. Diyan pinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin code, naulian dayon?

0: Hugot pa more!
1: Aray! Nauntog ako!
2: Nauntog ka? Buti ka pa nauntog na. Ako kasi hindi pa.
3: Hugot pa more!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Nye!
3: Maride!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Kabalukadong katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Ah, mao ba? Ni sobra lang katong nailatakan. Ay, rally.
1: Ana.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Limahong shampoo ang sapon. Nainaliko. Susihon ko.
2: Lala. Araging-ing.
0: Nausa naman yung kinantahanan eh. Muna man eh. Uy, aling-aling masiguro yung naliko. Naing magkikinantahan. Nauna ko ang dalaga. Masiguro naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kanor!
0: Padabay, akakugangan.
3: Nga nang tuwad-tuwad ka dira sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ma! Usay nag-ukoy-ukoy. Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakaw sa itong bill sa tubig, ma. Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man yung kaglain, nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
0: Ayaw ba? May ako!
3: Ukuy-ukuyak ko kaya wala imong asawa.
0: Noon kayo!
3: Dali!

0: Lahat ng gusto
1: mo sa hapon na.
2: Lahat ng order mo.
0: Back to back dito.
3: My only radio.

0: sa hapunan. More music sa MOR. Meron!
1: Akala ko lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapun!
2: My only radio!
0: More sa hapun!

0: Totoo lang katiyan eh. Kung mo nga bago ka namon nga cook diri sa balay, gusto ko nang paiklaruhon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Kag misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay, sir. May problema, sara. In kaso, giman, sir, nga katulog pa ko. Iuna na lang ka mo pamahaw, sir, eh.
0: Nay.
1: Puwerte!
2: Cool down ka muna.
3: With the hottest hits for the entire barangay.

0: Nak, anong kinahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.
2: My only radio.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.
5: Isigaw.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: dong, kung hadlok ka dong nga masakitan dong, ako po dong, hadlok ko nga pasakitan ka.
1: Ana!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love song na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Ayaw mo kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Hilom na pututa siya. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
2: Yay! Uy, guys! Hilom na mo ba kaya? Yan ang star winner.
3: This is Team Home Champion. Team Kanor!
4: Yeah! Mga Kanor, daog na! Nag-promise ba yaka nga magpa-burger, magpa-pizza?
5: Yes!
6: Open on ito! Aha naman! Burger, pizza, pizza!
0: Pandamay, waman ito swildo karon. Waman ito mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko. Pag natin ay kwarta, hindi wapa may kwarta niya. Bo, sa sunod na lang ko mang libre.
4: Eh, klaro, Mang Kanor. Puro na makastorya.
7: Happy lagi na siya, oy. Asa naman
8: ko? Amo, Jun. Atik-atik na Jun na siya, Jun.
7: Burger drop, pizza.
9: Ito, mawala pa na ka daw. Pag-unayang pa na ka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre ko, burger o pizza.
4: Yes! Yes!
0: Totally ragutot.
4: Mang Kanor.
0: Ah, naka 500 na pa. Utangas ako.
4: Saan 500?
0: Utangas ko kay para magpa-burger ta, magpa-pizza.
4: Ikaw kay ko, mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
10: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

Sorry miss, sugod sa buong ikaw ng mapakaon. Kag mapaligo sa iya, kay utod ng mga kamot, kag tiilya. Kinkulbaan ka ay, joke lang, patay na siya!

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends say another stuff will do it.
2: Dung, may pabitaw dung, mamaligyan lang kang sigarilyo, dung. Ha? Sigarilyo? Ano good? Kasi you give me hope and more.
3: Ana!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagilak mga kaniya?
1: Gibulagalay ko siyang priority, pre.
2: Has, Dylan, kung ako'y biyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
1: Pagdabay.
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Gare, pasira ma ang boundary! Oh, pirmi na.
2: Nothing but hits. Have it fast. Ow. Have it quick. That's right. Only radio. More suck up, Express.

0: tay. Nagpamangkot si ma'am kung ano imo profesyon, tay.
1: Ah, di, inday, badalang si mamo nga cardiologist.
0: Ano na siya, tay?
1: Ang nagano bla, nagkakayo sa radyo sa car.
0: May, ay aba, operte.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tama-tama, wala akong asawa to dito sa grocery. Mananaw na kong sanina, iregalo na kong jinjin. Kani, murag sakto kayo ni siya. Badipit, hulma kayong lawas. At ako asawa din na mo hulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murag 12 ons og lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murag mato 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. Pwede akong palitan iregalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang ako asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Ganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni siya mo, ha, darling.
1: Unsa para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo, biya kang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isulob ko na siya.
1: Aray, aray! Ganong, di ko agin hawa!
2: Oo ba? Gisian na ito kami, ana.
1: Aray! Unsa man ni?
2: Di ba nasakto na gyapon? Uso mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling. Trending.
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hold up di! Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kumla hold up on sini nga tuwig, bala?
0: Hehe, mga ginabasta business eh. Ginati pa ng customer.
2: Bow! What the?
3: Music on my only radio. Now,
4: more sa gabi, Express.

0: Uy pare, hindi gid bala manami makapamana kasang doktor mo?
1: Nga, anong ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yan bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang, postpone.
0: Abaw! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili, kabalo ko ng akong anak na buhutan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi, ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi, ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo, sige batin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Nga nung ipatawag ko na rin sa eskwilahan.
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan o floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, dito sulod silang mga bag. Og kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Tadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, maluoy ka sa kong anak, sir. Tagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga bataon karon.
3: Buhi era kong ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata maka, sir. Murang magkagnaikan na akong artista, sir.
3: Mauba. Ah, i-kick out niya po na ko imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko.
2: Sir, nako'y bataon nga chika, babes. Ihatag na ko ni mo.
3: Mauba. Guwapa na.
2: Mamult kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni mo.
2: Maluoy ka, sir. Maluoy ka.

Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y.

0: Space G. Mag-direct message kumigo, ha?
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ay, pre. No dictionary ako, ma. Awang ka dyan unag-go.
3: Ouch! Apay ngay.
2: Ano si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
3: Nye!
4: Maright.
5: Music. Bubble Max.
6: Ow! Force of the Express.
5: Sit back, relax. More Suckabee Express.

0: ikaw, batid na ho.
1: Na lang ng batid na ho, kaysa plahubog.
0: Pagbata na ko ba? Huwasan ako, di na ko hubog. Ikaw, batid na po na ho.

0: Dok, dok, dok! Ipag-abot ko na lang ni Balangakon ng ipon. Kay Pirmi lang nagabusong.
1: Ay! Nagabusong gali, dok!
2: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika punta.
1: Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ipon. Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ipon. Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ipon.
0: Dok, ano ka man? Unlimited? Masulit-sulit, ha?
1: Miss, wala ko yung sulit-sulit, ha? Eh, ko lang nasang tinog ko. Kay man, kadakusang bakba mo.
3: Abaw! Puwerte!
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iya nga mattress, "Ma'am, ang imo mattress ginaagawa na sang mga bading. Salamat."
1: Wow, puwerte!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Magkano?
3: Hey, sir.
2: Saan itong balita nga under man daw ka sa imang asawa? Anong darling ni mo? Under na ka?
3: Mas tiki ka mong katawa. Tropo na magka-under po kasi mong asawa do. Ay nata, ako, under, di ko paras di mo. Dili ko under sa kong asawa tanawa. Ako ay magkabalo sana. What's yung kabalo nga? Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
3: Musukol ko.
1: Kanor!
2: Holo! Oh, mong kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na mong kanor! Buli na ko!
3: Hoy, tara! Hoy! Talawan yung kayo, mas naguna. Pas talawan ka, masado kasi masawa ka niyo na kaguli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na nakaginom. Hubog na kayo ng gagway, oh!
3: Sa'yo, hubog. Ako, hindi ako lasing. Sige, dool sa koki karatihon siya. Wata! Kwan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta! Hubog na ka ba?
3: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yun ka muli, ha?
3: Sige, doon, kay karatil.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dili yun di ka muli, ha?
4: Throwback all the way.
5: All the way.
4: In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classic. The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classic.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: Ano ba lang kinagig hindi ka mag-supok sa mga mas manghod sa imo, ha? Mas gagmay sa imo. Why na sila ipadaog? Ha? Ano ba lang kinagig?
1: Titay nga, ikaw tayo nga magulang ka man sa akon nga ang nasupok. Ano man ko, aw?
2: Abaw! Puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Jesus, oy. Unsaw na ako paglakaw ani og palayo. Kung sa imo palang isi, di na ako makatindog.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
0: Hoy, darling, himala. Gikalintura sa gundi akong asawa. Butan man kayo.
1: Kabalog yun ko, nga wala pa kay panihapon, unya, gikapuy-pugka sa trabaho. Muna, ang miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Ay, butang lang ng barbecue na, darling. Kay, nala ko hipuson ka niyo dito, ha?
2: Uy, mga Kanor, niyatog barbecue, oy. Palangga kasi imong darling ba? Sweet.
0: Oh, siyempre, higo na nga priority mong pangitaon ka ng dalhang kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Ako'y dala barbecue para sa imo ha,
0: oh! Ah, pandamay! Si Balilin!
2: Alaka! Nagdala pong barbecue sa Balilin! Narabay mong darling, drasulod! Nakanyod!
0: Pandamay, nag-abot lang akong darling o si Balilin. Sa umad ako ni... Dihala ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko niyo pasunlon.
0: At dihala sa ka. Kadali lang yung kayo. Dihala ka, ha? Asabok ko. Atuan ako si Boss.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di man ka mahimutang.
0: Boss, kanang kasabi ko, Boss. Kasabi ko.
4: Unsa? Ngayon kasabi mo ta ka? Unsa may salali mo?
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Boss. Sige na, Boss.
4: Unsa galing salali mo? Ngayon kasabi mo ta ka?
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Boss. Kasabi ko. Yes, darling.
4: Kanor!
0: Yes, boss.
4: Ikaw, ah. Nagpataka lang yung kagbuhat o report. Dugay na kaning kumpanya, ha. Di kaya mong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo, ha. Usba na.
0: Yes, boss.
3: Oh, Mang Kanor, darao. Kauna na yung barbecue.
0: Balilin, uli na dito. Kikikasaban ako sa kong amo. Basig mo damay ka.
3: Ha? Huh? Ano may labot na ako sa mong amo, oy? Unyan ako uli ba?
0: Uli na lagi. Kimadamay ka. Sukong kay kong amo. Tanaw pa minawa. Oh, tanawa. Nasuko na nga akong amo.
1: Kanor! Mga amo na taba!
3: Kinsa man to?
0: Ang ako mga boss. Yung akabog. Ikasaban ako ulit na balik. Ulit na.
5: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

Mare, mare, mare. Pwede din na lang kuanay may star sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay, nagabusong ako.

0: na. Gano man kung bunalan ti ka, di ka mo hilak. Unyawa man kay kasuko sa kuha. Gano?
1: Magto na magkukog CR pa. Unya, prasan dayo na ako ang inuduro?
0: Tungod ana, mo nang dili ka masuko sa kuha?
1: Oo pa, kaya ngayon mo man tukbras ang akong gamiton sa pagbras sa iniduro.
0: Madamay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor.
3: Yes, babes.
2: Mahal gid ko nimo?
3: Ay, kay na mahalan.
2: Tinuod gid ka nga mahal ko nimo.
3: Tinuod lagi. O dawaten ning rosas ala ka nimo. Rosas.
2: Ay, ka-sweet nimo, Mangkanor. Uy, salamat kayo ani ha.
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mangkanor, ihag ko be. Itugnaw man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, dito ka niya. Pagkahumot.
1: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Murag pamilyar mag-itong tingaw gato.
2: Masa na'y problema, Mangkanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos din eh.
1: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Panamay tingaw mo yung doon sa kong asawa.
1: Masa'y buti pa sa botani ka, Nor.
3: Ang kong asawa gila. Tukulong tiga na. Yes, darling. Ako nga mga darling, si Andrea. Muna ka tundo sa kuha. Para padayo na nga itong sweetness.
1: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag ti ayon.
2: Mangkanor, unsa yung sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab? Ay, super saya na ako asawa. Magpabuang-buang ako niya na yung makaya. Kesa mo! Kesa mo! Ay, magdoon ako! Asa ko karon.
2: May halamang kanor! Naunsa man ka!
1: Ay, tay! Anak na siya magpabuang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw kanora ka!
2: Asawa!
3: Ay, bali ko!
4: The year is 1961, and this song is number one.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.
1: Abaw! Puwerte!
2: The year is 1969 and this song is number one.

0: Nagdiksyong its ko. Sabi niya, kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
1: Ouch!
0: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
1: Nye!
2: Maraid!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I have to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. That you try to kill that I quit on my thumb. Real nice, somebody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: About Perte Testimonial.
2: Of course, Gloria. Oh, yes, napaktan mo. Isa ako ka naman, Tara. Gusto mo mahibaluan ang ako ng sikreto? Kung paano mas maging maputi ang iyong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng itong imbornal kapaho? Kung paano mo iyon ay nagkupas ka ni Color? Ngunong matiyag mo ang imansyansyas ang rainbow? Simple lang ito lang akong yung sikreto. Kapisan, kagwapa, kagmusic sa M.O.R. Yes, you heard it right. Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglaba ako. Para dire-diretso kag hindi ka ka-feels ang kakapoy. Ako si Gloria, isa ka labandera kag tungod sa M.O.R. Ang akong hinalay, kotang-kota! Abaw! Perte!
3: Bow Perte!
4: Classic Oldies.
5: This is M.O.R. Classics.

0: Sir, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Tagpila may palit ni mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas kami eh?
1: Magdabay!
2: Where the good guys are.
3: More classics.
4: MOR Classics on My Only Radio. Mm.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na dyan ko. Ay, unsa man eh. Gipatungan man niya akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich dyan ko rin diwang kakutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda dyan, uy. Kamay rin lihok. Ipit dyan kayo ba? Sao man ako ni.
3: Ay, paritura!
2: Mangkanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mangkanor!
3: Sige, tabangan tika, igay tika, basi ba, sagira ni mo ng mga sakyanan sa mga tubangag likod.
2: Walagi, Mangkanor! Unsa pa ni mga driver, ani, ay? Wapoy, disiplina! Paliwag ko, eh!
3: Sige, sige, atras, atras kamay, atras kamay!
2: Atras ko kamay! Kala!
3: Okay, up! Abante kamay!
2: Abante ko! Kala!
3: Up! Ikaw gamay sa wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kena!
3: Okay. Laster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mangkanor. Saaw niya, lagwa ka, Mangkanor.
3: Wala siya paya na, parin turo.
2: Oo. Oh. Mangkanor, Aisa, masay gusto niyo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Naampo ko siya kina. Nakuha manin sa mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mangkanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalisan-lisan!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkador! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ito, Mangkador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisago di magmalipayon na nga kong asawa mo abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume, magpadala kong sapato, sanina, pantalon, magpadala kong kwarta. Oh, sigurado na, bogey na kay ko.
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, usap pa, Peng. Pabor na kay ko sa to'o kay wanay bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsay celebrate? Panguli na mo!
4: Panamay, nga ako asawa.
3: Mangkador, muna na
1: may unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak nyo kong pagbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
4: Mauma, madamay. Dapat mo larga yun yung masawahan, eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Elmiro na'y gamayan na. Pagkasunod na dagko na kay nagsweldo, ato siligan ay nakapatuko ng balay. Nanay bagong sakinan, dako na kay yuta. Monang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun. Unya, Kanor, pagimpaki na kay ugma, mularga na ka. Pagayo-ayo dito, ha?
4: Madamay, ako na'y mularga.